Ndimene tikuchitira ndime menei ndithu ya nyimbo za mu Afrika kupitanso ku Afrika. Dzuka Afrika, bon dia Afrika. Uyo ndi Alex Nkalo. Nkani yake ndiye majelasi yokhayokhayo. Koma amene amapanga zimene zidziwani kuti ndi Anansi osati wadera.

0: Omverandi pamripa mdichu ningu ikuchita chopano kinzoraish di 20 di 42 minutos 15 di 42 minutos nali di mautinga pamripa amalonda koma di ningo yoti tipitilize kukala mundime imeneja ya malipot ndime ya malipoti imene ndithu tilinko kutingelani pafupi kuchokela ndithu pa ngulizano maneu pakati pa niasa ndi tete kutete zilinkati mchito zimene izo ndithu ndizopita ndachita kalembela ndikuika zizindikiro malo amene aja opya malo amene ndithu ndi osathekera kuti akhalemo wanthu kapena kuti kumanga nyumba ndi kukhazikika nchimwecho kuti wanthu achichita kulamamo ntchito zimene izi ndithu zikugwiridwa ndipo chifukwa chake ndi zina zotchatira mkati mwa chiganizo zimenechi tikumva pamenepa ndi Otilia Benditu mmene uyo akujwapo zambiri pa nkhaniyi
1: Munzinda wa Tete mwakhazikitsidwa gulu la ntchito zosiyanasiyana kuti alembere nyumba ndi zina zomwe zinamangidwa malo oyipa ndi oletsedwa mulamulo mkululi mulakatswira konsolo ozama pa ntchito za ulimi zachilengedwe zomangamanga azamalamulo komanso imira mabungwa anthu amba izi zili ndi cholinga kulembera zonse zimene zinamangidwa malo mmene mukhoza kuoneka ngozi ndi zachilengedwe kapenanso malo omwe ndi oletsedwa kumangapo kanthu potsata lamulo ndipo pambuyo pozindikiridwa zomangidwazo m'malo oterowo kudzakhala kuwalangiza kuti yawa mwamtendere asamukeko malingana ndi mtsogoleri wa nthambi owona za kulondoza mzinda ndi zomangamanga ku konsolo ya Tete izi zili ndi cholinga kuchotsa anthu amene anamanga m'malo mmene mukhoza kuoneka ngozi ndi chilengedwe kapenanso omwe alibe chitetezo chokwanira Jose Kusheza wafotokoza kuti pambuyo polembera zonse zimene zinamangidwa malo oyipa adzasamutsa mabanjawo ndi kuswa nyumbazo.
2: Furtaronse de fiscalização e acabaram erguendo as infraestruturas.
1: Sanavera ntchito zoyang'anira izi ndipo anamanga nyumba malo osenera monga kuphirira kalowera pa dzinja kumagudubuzika miyala ndipo izi zimadzetsa mavuto kunayikidwa mtanda ndipo emwe ali ndi nyumba yake ndi chizindikirochi akudziwa bwino lomwe kuti nyumba imeneyi iyenera kuchotsedwa koma pali njira zimene ziyenera kutsatidzidwa kuti tidzayambe kuchokochako ine ndikuganiza kuti ndi vuto limene likukhudza anthu ambiri ndipo pakufunika cheru lalikulu pakukonza izi
2: e preciso muita cautela no tratamento desse tipo de problemas
1: Anale Jose Kusheza, mtsogoleri wa chipinda cholondoza kamangidwe munzinda wa Tete, kupempha anthu onse kuthandizapo pakaundulayu amene cholinga chake ndi kutetezera miyoyo ya anthu ndi kuthandizanso kuti mzindawu ukhale mwadongosolo loyenera.
0: Tamande Otilia Benditu, mmene uyo watibwelechera nkhani imene yoti munzinda wa Tete. Mulinkati ndithu ntchito imene ija yopita ndayika zizindikiro malo amene ali osavulumizidwa kulamamo mwina kumanga nyumba popeza kuti malowo kawirikawiri amagwa mdzingozi zosiyana pamenepa alangiza kuna kuti malo amodzi wako ndi kumene uko ndithu kuli phiri kuphiri kumeneku chifukwa chakuti amagudubuzika miyala kuchoka mucha mphiri kubwera ndithu muno mbanda kapena kuti ndithu kumunchi ndi kwa icho amunisipyu savulumiza kuna kuti amangeko zinyumba ndi wanthu kakhala kumeneku chifukwa chakuti mchitidwe ngati umenewu umayika pa chiopsezo moyo wa wanthu koma anthu amwewo malo ndithu mwakuti avulumize malamulo amenewa amazemba kwa zemba amunisipyu amwewo ndi kumamanga nyumba umakhala mumenemo amunisipyuwa akusindika kunena kuti agumula nyumbazo chifukwa chakuti nkhaniyi achita kuijua bwino amene akukakamiza kukhala malo olesedwawo. Ndiko icho nditu omvera timalize ndime ya Malipot. Ndipo kuno kunyasa nkhani zikulangiza kuti zili mkati zinchito zimenezi ndithu ndizo khala konkusula mbewu ya mitengo osiyana, ali nkusula ko mbewu ya mitengo osiyana muchiganizo chofuna ndithu kulimbana ndi mchitidwe othyola nkhalango ndi kenaka izi nkupita nena kuti mitengoyi pamene ndithu ikhale nkukonjedwa ndi kumera mbewuzi kapena kuti kumera ndithu kwa nthanga za mbewu zimenezo ali nkulongosola, anatenge mitengoyo ukavyala malo menemo inacholedwa nkhalango ndi chimwecho kusamala ndiponcho kuteteza kwa chilengedwe. Zambili mulipoti ili kuchukula muno chigawo cheniasa ndi Constance Jabo.
3: Mitengo chiwelengelo chopitila 25,000 sivyalidwe malo umo yakumukila nthaka mchigawo cha Nyasa. Pakali pano ipoteka ntchito yopita nkupenya malo umovutoli lafika poipa maboma yonche yachigawo chino pofuna kuthila nthaka. Khani yakambidwa ndi wankulu pa ofesi ya guvernadora akuno ku Nyasa, Selishina Teofilo, omwe akamba kuti boma yakuno ku Nyasa siyendekede kupota ntchito yovyala mitengo ndi mabwenji pofuna kuchelekeza kukumukila kwa nthaka. Selishina Teofilo amakamba Jumamosi malingana ndi siku la chilengedwe.
4: Como governo nós estamos a trabalhar criando viveiros para o reflorestamento, a questão de sensibilização às comunidades, a sociedade civil também desempenha papel extremamente importante. Também queremos agradecer os órgãos de comunicação social que muito têm feito para a sensibilização das comunidades em prol deste ambiente equilibrado.
3: O ankulu ofesi ya governadora chigawo chino cha Nyasa, Mãe Celestina Teofilo.
0: Mpela mnyengu kwa na kims ndi 49 minutos, ndipo mchumicho chikucheka mlipe mne iyo yamba malipoti amene wata kupachilani okusa na mchumicho ndi nkani za chisa za kusamala kwa chilingirwe mchito za kupiolapo kumvyala kwa mitengo muno mchigao cha Nyasa. Mchogolomu tibirako ndi kuimba kumene uko kutitingile pa FFP mpaka pama nyengo meneja ya Disa Sezora ishkumata na bwele ndi kuimbaku ino ndi nyengo ina ndi nyengo yotitikariko ndi mtunda wa utenga.
5: Ana! Watu wakala tahari kutitijipika!
6: Iya ya lima, ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga.
5: Ana, ndadeshi yani yura nwali lanchi mwechi.
6: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
7: Kapena wali ndinjala?
6: Iya, iwa ya mabwino.
7: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche, osa tifabwino, ndisini mtenke. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kakopia kakokadwa.
6: Wasia kulila.
7: Ope nyana, yura ni wangu wafuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
6: Alima, ine ndilibe ntawi ochita vmenevo.
7: Ine ndifana navo, na mpowana, afuna chisamalilo jatu kuti hajiva otetezedwa ndi okondedwa.
6: Nambo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
7: Anta ulio pinyika ukuza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapina kumkumbatira, ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamuna numuati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
6: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ya vumenevu.
7: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
6: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
7: wapenya omoi kalira iye wafuna kujiva kuti uli pafupi ndi nangati kuchita ivi nyengo zonje yapo suwa jikufuna mwana wako suwa kali ukunda ndi wajikulupi
6: nda nisofuna ivi kwa mwana wake asante bwenji Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumambacha chokololo wala
0: Omfela mnyengo pamene pano ikushita chupano pamene pano mnyengoi kwa na 15 horas ni 50 i 2 minutos ni 30 segundos ti kalendi